Laki akaspani gua hati mahabahu. Karbing deng along nili bonti di mungpi, kado kavia pan, kardong pajirsi, karbing deng pota dang pontolo. Pinike, aruni pai, kripo, bhomta arni. Pinia prangsi, pinia salam te, arjek senang, pinia salam te. Mi ang pateng kertang. Kertang aron pepansi kipudam, lam te keman. Aprang apinan kalite apiso tilot api, putot kidutu mate ke entu apansi, ke pateng pulo. Apinan keti arlusu apanke hemipi lapen, apiso keti apinso apanke hemipu pulo. Hemipi lapen hemipu pason nido, me ang lapen me kang tir. Apinan teke bongkrui chudet ahemipi apansi me ang pulo. Ajat ahi mipita pateng pajuta cok bonta lason me ang kapateng ke kertang atheke teke bongkrui imon I apot tang pusi karbiatum kachathan mate ke kroi dam lasi me ang ke pateng nang ni pua phansi ki pudamalam the pinya salam the lapanelo. Laki akaspani gua hati mahabahu. Pinike bhomtani apot si lunang deng along lunjatha kang deng pen asonson alunjir arjek senang. Pini lunjatha kang deng along pen aprang si alunjir arjek senang. Sarthi rongpi lapen tina phangchupi kiluna lunjatha. Totangti sarthi rongpi lapen tina phangchupi kiluna lunjatha arjek senang. Alunalam thi bong oi mirseng long.

0: bang tem
1: kok aku tu pesan si mata dam rong si litum bongkrok ani apa sisa bong en rong lo pasang taksi litum horlang aja nanya apa arak jun rong lo apa si litum ok peran dah no dag lo litum ekonomi mati litum atangka poisa mahata bangalong dunia lo itum hemalong selama industry mate a factory bangke virder asonse bang intan men bang a factory atangka a horse nangrong lo asonse ni thegam
0: lo a hok pet lo tarau ke nang la boso lam gane je neli penang an arnia prang elitum e karbi ham phanglong ham phang ke theke dinga to pen charjusi la puson arjulong lo elitum karbi atum bangke a hok pet ma ponang le pulo hor alang bang se elitum bangke a hok
1: Ahok,
0: ini tu mahor.
1: Ajutan, ini tu mahor.
0: Ini tu majutan pengkiriman karklika pejo pangri pangdon lompun ada. Alang itu pulau. Kalang. Horaraka bangke ini tu karklika pejo non puto arna malong. Kili nangji aronawe.
1: Ahve.
0: Ahok lo. Tangte non bang ini tu langdam sena. Ini tu maham pangalong. Non pangri pangdon ahud jongsi ini tu adamasaring turji leputang te. Ini tu halah dag don rialong telongji. Hadak ebong progresi. Bong jenisi bupo bong sena bangke. Peni biara bong si. Tarlok deti. Arjan bilok deti. Ahok pet pet kupuan le dam lo labang sojotang.
1: Labang ke cok dam de dat pusini le thegam lo. Athema le tum sisa hor tarkok apar mute. Ile tum hor bong hor the bong krok bong chim la hai si hadak binang ji. La pen ile tum la ke hor ke kacho nam kacho jor i hor muta kali.
0: Ahok.
1: La ke aman hor mu por si ki pi tum na ke yoi ben si pinai kacho deng tum na ke yoi si cho deng de nai. La si ile tum yong si nam rong pulatang te business mate beha be par ban klem rong po ake he no na dam ji the.
0: Me pe kalam jun la ke jong dam labang ke. Alang le tum ta labang so than alang tum ka chini teng ni putang te ile tum kar bia poromolok bangke bongkrok ke nangke plang aporom
1: do
0: boy pisita me sisa nangke plang aporom ave
1: aporom ave ahok lo
0: tang te nona bangke hala bang so sisa se ile tum aju tang kang thura hut adamasar ke pachok hut hala bang so arjan se ile tum tar lo la bang ke chok che pik alam si the pik lo la se non ile tum ka ching ki ka je than pen radio kar jo kor te ing jerna kar jo tum anta chini nang po hala bang ke lit ma ju tang kali
1: ile tum ju tang kali hor ka chonam ta ile tum ju tangali bongkro bong chim tengne da tali tuma ju tangali ili tuma ju tang pulo tang te ili tum ki jun sita abang phu tum si jun long choji guru sara tum aman ge do tum don rap wang aluhi wang phri tum si jun long choji non ke aluhi ta kali am ke chon nam aman da pipe aban osot hi pen cheng lok ha ke sarna jun po si ili tum ham phang along hem tun along mate personal ili tum jong jong abang phu long kaluk son the tan
0: a ho pe dam lo non son lam bang ili tum non kaching ki pin bur pon me non ili tum kaching ki lam nang kar jot pe na danang lindun po me ma henoma la ke radio kar jo tarat tum hi sini po ini tum ka chathan ka chum molong labang salam na pin purna ni non panjong se ile tum kar bi ajo tang along ile tum kar ba jo tang pachok nang ji ada masara hut jong si don ri ketar pen rat pan paklang nang ji putong te hala bang so abong krok bong chin ketar adula ra bang ke bong krok si la ben ka banta ban hot bita me
1: banta ban hot adung nun
0: hala bang so nun kok pen hala bang so arjan le bi bilo le putong te ile tum ajo tang abang ke chum lim lu pulai ile tum non owe hot bang ke ile tum jutang kang sirpen
1: kalang lo
0: halo bang so jutang lepak lang pon ta anu seli tuma ang tek tek long po
1: kalang tek long po
0: me pik alam jir lo taro ke hai nang la bang so alam ngin han ke non nang le ninga klong pen ili tum non ke thurmia korte ing jira tum phan la pen ge klim somara tum phan la pen non ka charli ari so janga tum phan nang le hin pen la hor girim ajutang bang ke me he no apu thak nang le pe thi hek pen nang le ninga klong pen ma sab sab sab me than ji ma
1: Tonele ke thang gang tung bangla po hello non ove ki mia hood lake ili tum kapor hi student side kapor hi tum side kapor hi tum polatang te ingring krang rong le putang te cutting ne doji ining ki lu do po kapor hi competitive hood ili tum che baidon thek thelo non ke ili tum akhai long IAS officer no antanang bar belang la hayong si nang pa bar ji le putang te ili tum kang riang krang hormu hor pen che pahelo nangi masi nil ta kapor hi hood hor rimre la pen picnic long seta ninga rong chi pilong seta nili jun dun de dat titi po nili phanang pulo pinso li putang chetenge jo nai ke hai
0: ason sin
1: ta neli pulo neli ninga lopen masin neli pulo la ke neli jun lo tang te ka porhi na tikuk de ji la pen neli ke gari ge ga bang munir posi accident ya tendency mate ka sin ko ye ke led de ji kai ta du a posi non o ge mi to pan neli ke chuning rikang tung la hello la pen la radio na ka ju a korting je to hang ka chuning rikang tung la hello ile tum kang rikang krang hor mu mate hor sita en e dat pate ot e dat sita henone athema hor ke doya phan posan se afrang ko ile tum mat hal
0: ahok lo ahok lo
1: sita non bang ke ansasya dawai ke me antibiotic ta ho akapre ka preka dawai vitamin na klang olo aposi alternate mate akapre ka towar itum do chongwa ya thai do aposi junji dar sita cho ening arong chi pisita ki jun kang riang krang pe ke ening karong pe ning duk na man da the aposi le tum la bang ke rimer dar sita cho aposi ka por hi student sa tum la pen song taxi gari ke vega tum song taxi competitive exam long e tok dunia tum sports ka pathu

0: tum non ovige mi kache bai adun na tum bangke rimre da nangji lake matru guru sara tum mantune adama sara hot mate go pine kar klia hot ake nang do puro tang tela sor si rim cho nangji
1: nanglam nang bengpera son si non ke ban po e thela mangla pusun itum kar bia jutang lang bangke hor panang pangra po si ahok pet ano tin ta hor ki juna bangke a phayong si lindam lo pusang te pharo bong pen trok sir ke bangke ki jun tum se ki ong
0: kalang
1: po phis tome alang tum jun pe tame alang le tum e ajot asai le klem la pana jat tum le chu pus tame akili da bang pilit le dan ji
0: ang do
1: azat asai le kam siang ang do hala bang song ang si le dan bang ang berong si di tum do putong te apet pe le tum ining ing tin ta mesan ji la pe di maso ti ta mesan ji mo panang le pulo le tum kar bi am phang long hor ke ha fisa pu sa pe na plan ra bi tum khai pe na plan ra pu bang ke te ke re tum la pen ke di tum ma kuru sar tum na son si pu ko ke hor ke bang ke ini tum ke kroyar nam bang ke hala hor ban si bang ga sing lu ko sing thike
0: kalang
1: do la puan si le tum kar bi ta bang ke kroy
0: kalang
1: ini tembang ke nono bang ke hala bang so alanga hor bang juda se arak hor de nono bang.